ba teng le ena theo ha bona tsela te metsetso ke mashima mararo ka morao hora engwe le engwe a re neletse di hloho le hlakoreng la dipapadi a pepese pinyane ya mabaleng o tla ba phetela mahatlang kuma shoro a pepesa pinyane ya mabaleng etsa bona te ba roba teng hle wena a morati wa dipapadi ha holo holo papadi ya bona ntse re shebile kona ka mane ka aka World Cup ntse re hlodisa le ha le mona moya ile o thotseng fela ho thutse ho itse tu fela ding re ntse re hlodisa nnete ya sana dumela he.

0: Radio, the pulse of Josie.
1: Ere ke tla ke tlhodutlhodise ka pelenyana ka kono ka mona tle gore na ke ba feng ba e leng gore ba gola ba keteka letsatsi la bona la tswalo. O utse letsatsi la tswalo le lona ke letsatsi le leng la botlhokwa hampe, la botlhokwa bona ba haesale. Ke letsatsi le leng gore ga o na le motho yo mo tsebang ka nnete a golang, o se ka ba le jealous, o mo lakaletse ntho tse ntle, o mo etsetse le go mo etsetsa body lunch jalo, body what wallet jalo jalo. 11 before 7 ka pelenyana fela ke ba tlhodisa ba holang ka jeno, ba e leng gore ba keteka letsatsi la bona la tswalo. Ba kae banna butlehe magidela a tsatsela jalo wa dilata ke a nyoloa Cliff Mzimkulu ke ntate Malothana o ya hola ka jeno ka mane ka Welkom. Re a leboga ntate Shimza o ya hola le yena ka jeno. Ke a mmona Tebogo Innocent Gafane le yena ke letsatsi la hela tswalo ka jeno. TK Samson, happy birthday. Malindi Bandile ke letsatsi la hela tswalo. Gomotso Messi wa Sebothuma le yena ke letsatsi la hela tswalo. Ke Stana Limpo Eshane Mochini ke bana ba re ba bonang ka jeno. Athe Jonas Bia le yena ke o ya tlaela le ntlantlano kaka, ke bona ba ke bonang ba tlaela. Reji Kgomo le ba bang jalo ka o fapana, happy birthday. Mahlonolo ena ke yona at the pulse of Josie, eo e leng the heartbeat of the nation.
2: 1 2

Iralo 13 after 7 Hofmanu hore balebedi ba bangata ba laolang phihlello menyakong ha ba na kotliso e leng hore ka nnete e lekane bakeng sa ho sebetsana le tlhahiso leseding ya batho ka nepo, mme molato wa ho se latele melao ena ya tshireletso ka nnete haholoholo ya tlhahiso leseding ke tabanyana e hlokolosinyana jwale. Molaodi wa tlhahiso leseding e leng information regulator ke motho e leng hore o tshwanetse hore o na le lesedi le leholo jwale. Ke a utlwa ka nnete le ho di-socials mona ke bone taba ena maobane ho ntse o thu ka nnete e tlile ka re balebedi bana ba e leng hore ba kentswe le di-company mona, and o tsebe ba tlo blocka buti, ba tlo blocka o keke ba kena la ho na le appointment ya bohlokwa, ma-security a tlo kgutlisa. Ba o kgutlisa ba sena tlhahiso leseding e nepahetseng, ba sena yona. Wa bona ha e le hore motho o yang ho yena ha fumane founong kapa ho ka etsa loro se ka ba le connection, ngwane se o tlo kgutla moo. Jwale batho ba lla ka mona ba ratshe mekgatlo ena ya balebedi ena ka nneteng pele ke ka mokgwanyana o mong o itseng o fapaneng hobane a khona. Batho ba sokola, dikgwebo di a senyeya, batho le mesebetsi motho ya interview. Hobane fela sa jwetse hore company ye ka third floor ho na le interview, yena o tlo blocka mana a ikoloto le yona. Kukuri ke mathata ao batho ba kopanang le ona di-company mona balebedi. Hlo dithata tjena ntate kore a ba batlo utlwa next. Fela e le yena a hlokang lesedi le feletseng. Jwale ke kgona taba ena ka tla ke re tshware ba ikarabellang ba tsebang haholwanyana ba ka ba re fora jwale banna o so le tjena ditaba di sejesejeswa jwang ai ke a e tshaba taba 15 hantle fela ka morao ya bosupa ha re nke senior outer.

0: No filters, no fuss, just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: In a kiona, the heartbeat of the nation, the pulse of Josie, mabidi kiona 011 Radio. Metsotso, ele shumele metso robedi fela pelo hora ya bo robi. Ey, batho ba lla ka nnete. Jwale, ke qadile tabeng ho jwala ntse ke bua ka motlaka. Jwale batho ba lla ka metsi. Ke a bona le ba Cape Town mane, ba re yo, makitela. Ha o ka bona e bantse ba lla ntse ke bua le mmekono bona ya bua ditaba botsitsi mona bononze mara yei ha hobe ka bo Western Cape ka mane ba gona ho qeta dikgwedi ba sena metsi ba sokola haholo metsing ya mahae ba ne ba bua sena ba arabela tabeng ene ntseng ke bua ena ya hore ho na le dibaka tse ding ka kono ka mona ka bo Alexandra mo e leng gore batho ho hang kore motlakase nix ba lata kgwedi ya bobedi jwa lebile ya fela ho se ho tla kenwa ho ya boraro ho sena motlakase ho hang dibakeng tseo ba phelang ho tsona. Ha re ke re bue nna le wena ka phano ya ditshebeletso, mmuso o lokile ka ntlha tsena kaofela mamedi, o tlile ka menyabuketso, wa tla ka dikgaka mekgatlo, wa tla ka eng. Na wena mo o leng teng gona jwalo ka re ya ho dimasepala, ho dikgetho tsa dimasepala gona jwale, na o na le tshepo masepaleng wa hao? Kore ha o sheba phano ya tshebeletso ka mokgweleng ka teng gona jwale, le ana jwale tjena ke bua ka motse wa Alexandra, 4th Avenue, batho ba nyolwa jwale ba hlaha ka bo Sidibeng, ka bo dibakeng Tumahole, ka Parise, ba lla ka ditsela. Western Cape ana jwale bono nzima ba re yu, amanzi puti, amanzi, asina manzi, sihlala singena manzi, siphile mfuleng, ba di bea jwale. Na wena mo leng teng o bona phano ya tshebeletso e le e nepahetseng? Na o bona phano ya tshebeletso kwano sebakeng seo leng ho sona? O ka ba Pretoria, o ka ba Mpumalanga, o ka ba kwano Gauteng, o ka ba kae kapa kae. Na jwalo ka o tla bo ya dikgethong tsa bommasepala tje, kore o ya ka motlotlo ka o tseba hore o so bone hore ba tshwereng hona jwale ba tshepala kapa ba tshepahale. Noto supa hlano ngwe tharopedi, robong robedi tshelela. Taba boholo re batla ho tseba hore na wena taba ya phano ya ditshebeletso motseng wa heno o e bona jwang?

0: filters, no fuss, just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Mashume kia mabide metsume nele skoto metsusuri kata uhato reina ya propedi 011 Radio, the pulse of Josie. Wana mmeka jenu ke labone beke in Thursday. Hupula urahele labone, risheba na lidi tabatsa timo. Rtloba le rapula sirtlobu aliena kamura hora ya burubu. Kamura hora burubu nka jenu rke kibe rabali sikutwa na sani soste bang sani sitimen sani sa behind closed doors. Kajenu risheba na lidi tabatsa timo. Kahake labone. Thursday. Jwale, monne tlebere motshwere ka jeno, ke a kgolwa le yena o tla tlo refa haholoholo, ke nne ke bone ba ntse re bua le bona beke le beke mona, tsepamo ya bona ya maikutlo e ho batho ba batjha. Ba shebile haholo batho ba batjha tshebetso e be tjena, yey, ha kona. Ho mafeke, ho a fekesela, ngwane motle yena. A nnete ha yo le patlelong jwale ka jeno re tla boela re tshwara emong hape kwano mona le yena o tla ba refatsa ha yo rena o qadile jwang ba bangata ba bona ba re ba qadile dijarteng tsa ha bo bona me ka jeno e re tla be re bua le yena ke mahlatse modiba yena o sebetsa ka matokomane yes sebetsa ka matokomane ntate matokomane jwale re tlo ithuta mono lo rena e ka ba matokomane a sebetsa jwang hela kgwebo e tsamaya jwang mono le tse ding jwalo ka o fapana jwale e ba teng he o se ka sutha o se ka tsamaella holo gobane re teng kwano mona bakeng sa o ka sebeletsa wena ka bogabane le boqhetse ke bona baesal kore go sena letho le re le tshabang go sena letho le leng gore ka nnete re bata retlile re hulahulana le lona nnete ya sala jwang a kapa jwang 27 after 8 ke a bona ba bam le bona ba nyolwa ka kwano ka Midlands ka mane le bona ke bana hlile ka re balla ka motlakase ka mona yey he batho balla ka motlakase ka nnete ho ho binyana ho futa futa mono ba ahi ba Naturena butle ena ke tla e bona ha mamrao nyana ba ha ya netefatswa e tshwantse ba nnete fa letse ditaba kwano mona pele ke o phatlaletsetsa tsona kwano mona ko neletsa e tshwantse ba di netefatse o tle ka bo di stempe tsa bo sponisa jwalo ke tsebe hore taba ka nnete e maemong a nepaetseng ha re phatlalatse fela rona mona o ntse o tla hore hela bitsa setšhaba mo na re na le kopano kae kae ae sebetse jwalo ntate tshwantse o netefatse ditaba tsao hantle le tse ding jwalo ka o fapana ho na le tabanyana ya peto ka mane ka le Nigeria ho na le tabanyana ya peto ka mono ho na le mmelaelwa ke mohlankana ya dilemo di 22 o se a qoswa jwalo ka re mona ka peto ka mane ka le haye ka phase 3 ka mokgwa ke utlwang dintho di tsamaya ka teng jwale o qhaoditswe ke sepone sa maobane motho eno o sa le motjha eno wa mane o motjha haholo 22 years of age monyane o sa tlo dula ka lebitso la peto ao banna ayayayaya ka nnete taba tse re di bonang hona jwale tjenatšhe ka nnete ho binyana ditaba tsa impeachment le tsona hemamedi di a qalella Western Cape High Court maobane ba ne ba qalella ka ditaba tsa bona tsela tsa bo section 89 jwalo ka o fapana le tsona tseno he o nne o mamele ditaba mona sandra o di tshwere o tla ganeletsa gona di tsamatsamaya ka mokgwa letsela e feng re itukisetsa ho ya ho tsona ditlho tsa ditaba hona jwale ka mahalia

0: 011 Radio News.
1: Mamidi ho fela ho le jwalo hle Shadei o tswile jwalo ka ditaba tsena tsa hora ya leshume le metso e medi metsona he ka kotlolo di re keng jwalo ka rolong ya boraro ya lenaneo lena mo ke bontsitseng hore he re tlotla re buisana jwalo le ga tlo buisana jwalo le moeti wa rona wa letsatsing la ka jeno e leng he yena Jenny K metsotso e megago ka magaga le shumile metso medi e re molate jwalo le Sanere featuring Driga Lerato
2: a fihla na manetsa hla molelo wa dithota ya ka mafaise to tsa fela ga tingwa pa ta mo sra se batase

0: It's a robbery. I'm here to steal the show. Ke ka yona tsela e re ne ga moela jalo he. A puisano e re tlo bang le yona le ngwane motuna. Ke a tseba he. Ke mongwe wa batho ba sa batleng litho fela ka ntate Stana rally. Ke ne ke re ke mohlekele mabala mona. E ne le ntate Stana a tsamaya le touchline ka pina e bitswang Isandla Phezulu. Mme he kwano mahaleng kgaitsedi ya ka sa ntse a le teng. Ngwane motuna.
1: Kgotso mme.
0: Ba re ngwane motona ke kabelwa manong.
1: Ya, e ka nnete ha ba boimaka ehlile ke nna monga lebitso hantle.
0: Ba kgutle ba re lebitla la hae le ka thoko o tsela.
1: Hantle haholo.
0: Kgaitsedi ya ka ke thabetse bua le wena haholo e re kwa moele ho 011 radio letsheareng la kajeno ho ya jwang?
1: Ya, e ka nnete ha hona tse mpe ke a phela ho phela ka ntle mme.
0: Kore ne ke nahanne hore e tla ba ha ke o amohela tjena o sentse o theuwa ka dintho tsa boteng o matha fela o sa makwa. Ai, jale motho ke eo ntate. Ai.
1: Ke motho a batlang a mamela ditaelo haholo.
0: Wa tseba. Ke a leba wena kgaitsedi ya ka. Oko bamamedi ba 011 ke kgolo ba ka kgatlha o tseba gore ngwane motona. Ha re bua ka ngwane motona re bua ka mang. Ha o ka ba wa ithalosetsa bona fela wa introduce hanyane fela go bamamedi ba 011.
1: Okay, ke kopa go dumedisa bamamedi ba Seyalemoya. Ke monga lebitso ngwane motona ha e ke Lesotho lebitso la ka la ditokomane lona ke Tshepo fane ke Madia.
0: Mhm.
1: Ke motho a setrekeng sa Maseu ka hara naha ya Lesotho.
0: Motse moholo hantle.
1: Iya.
0: Ke gola gaitsedi ya ka ntwe e o eleng hore ile ya re gahla holo go etlebe o kwano re ba le puisano le wena. Ke yona taba yena ya hao ya bogeleke bo bokana kana. Me motho a ka batla o tseba gore na ebe mohlomong taba ye ke taba e o tswang hole le yona holo ho kae kapo ke neng o ileng wa elellwa gore taba ye yo o etsang e hlile jwale tsena ke yona ke bonnete o na le talenta mo.
1: A tseba taba ena e qadile ha ke fihla sekolong se mahareng e leng high school for batho ba sa utlwisiseng ha ke re sekolo se mahareng. Ke fihlile motse moholo ke le moshangana a tswang diterekeng kwanana le ribe jwale ha o fihla ka batho ba phelang ka ga toropo wa mogesua ka baka la go bele wena ehlile o kwata. Hai hoja ke ne ke le motho yo mongwe a tsebang kabe ke qetelletse ke lekile ho tšhentšha ke be ke phele bophelo bo ba Maseu ya ba checka nnete o kwata bona baka ke lokela ho itsa ntho nngwe ka bona.
0: Mhm.
1: Ke mo itseng ka kelello ya bongwana ke se ke ngotse thothokiso nngwe mona ka selemo sa 2022.
0: Mhm.
1: Ebile

0: The Pulse of Josie.
1: Ye ke yona the Pulse of Josie 011 nako ele re na re metsotso ke e senyane fela re napile re tswela e reng ya bobedi re napile re ya go amogela kae kapa kae mo le gore o ka bele gore feletheletso le gona tšatšing la lekgono ke tšatši la labone re mmogo nna le wena re tlo buša gape re be mmogo le kaosane gape le labohlano re tla ba re diragatša tše di bosana-bosana tše e le gore di tla ba di thuša nna le wena mo e ka bele gore gona ga jalo re tlo ba re lebeletse ba e le gore ba mešomong ya bona ga jalo mešomong ya rena ka go fopa-fopana ga yona mo e ka bele gore gona ga jalo mošomong wa gago a ke dumela gore o tloga o ipsena ka mošomo wa gago go tloga ipsena ka go theletša sealemoya sa rena sealemoya sa setšhaba 011 the Pulse of Josie le ba ba leng gore ba ka mebileng ga jalo ba otlela ke lebeletse fela ka mola ka mola Pen Avenue ke a bona le moela le sephetephete sentse se le gabotsana fela go bontšha gabotse gore batho ba tloga ba le ka dikantorong batho ba tloga ba le mešomong ya bona ka go fapafapana ga bona bangwe ba šoma mabenkeleng bangwe ba šoma dikantorong bangwe ba šoma kae kapa kae jale se se tloga se bontšha gabotse gore le sephetephete yona traffic e tloga ile fasenyana fela mo metsotsong e sa fetseng pele o tsebe gore di tla ba dinamelela di tla ba dinamelela traffic ya rena e tla ba ethomo go bontšha gore bjane batho ka nnete ba šaiša ba magang ya bona nna ke napele ke go dumedišitše ebile ke go amogetse mo e le gore gona ga jalo re re se shute sea le moeng sa gago dula le rena go ba go tlo fitlhela ga e rata fela e re ya boselela gomme wena o tlo ipsena ka lenanego le la rena la the afternoon take over ya 011 the Pulse of Josie.

0: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
1: Paradise ke re fetsa go fana ga jwalo gona mo go The Afternoon Takeover ya 011 itla ka Young Stuna future le KO go mena kwela rena na pele re metsotso ke masomo e pedi tsela fela re tjola irengela ya bobedi re njere le mmogo magage show e bile re njere go amogetse mo ile re ka belo re fele tsheletso le gona re re dula le rena go mo substitute se ya le moeng sa ga go bane go tsana le tshedingwe tshele gore sa tlotloa o tlodikwa gona mo se ya le moeng sa rena se re lebeletse fa re bona melaetsa ya tlhobotsho ntse itsena jwalo le jwalo mo ile gore ma Afrika ka mo ka ga bona ba tloga ba hloboga yena ntate se putla se bogodi go pela gore ntate se putla se bogodi e ke mongwe wa di legend mo go tshetsa boithabiso ba baraluki ba di drama e le gore ke moraluki wa di drama mo nageng ya Afrika borwa ye tloga tumile ka kudukudu go tlogela moragonyana fa ge re sa gola rena ba bangwe re ntse re motseba ba re ke nkwisheng jwale le jwale ga jwale ya ba feletsa tsena mola go generation a diragatsa sela ba renke a ralo ka karolela ya a Kenneth Mashaba ga jwalo re bona fa ntate Kenneth ntate se putla se bogodi yo le gore o re shile lefatsheng la ka keno tšatši la maabane ka morago ga bolwetse bo bokopana ge ba a tlhasetswe ke bolwetse bola ba diabetes re re a moya wa gago o robale ka khutso gopola gore be re sa tloga re remetse tse di botse tse di bose tse e le gore tlo di bona ka yona ka kapa ye ka ge e le gore be ba tloga ba lontšitše se sengwe se e le gore tsebagatswa jwale ka the black moon e le gore ke papadi ya sefaleng e le gore mo matšatšing a sa fetseng pelo e be e tlo tloga e raloka e rala la naga ka bophara go ya le mafatsheng a ka ntle e fela re a moya wa gago o robale ka khutso ba e le gore ba shetse ke dumela ga botse gore ga e le the black moon yona ba sa tlo tswela pele ka yona ka ge ke bona fa go tswelela bontate Jerry Phele le ba bangwe ba dikakapa di-legend ba e le gore ba tseba ka monageng ya Aforika Borwa ke dumela ga botse gore tlhologelo ya ntate seputla sebogodi ya the black moon e tlo tswela pele gomme re sa tlile go e bona ka gare ga di-theatre re sa tlile go e bona kae kapa kae goba go ya le mafatsheng a ka ntle gomme re tla ba re ria tswa re tlotla sona sebata se re tlotla yona ka kapa ye re re o dirile go lekane ntate seputla rena re tloga re ipsinne re tloga re godišegile re tloga re gotse ka tlase ga maithabiso le tše ka moka lebe le rabela tsona jwale re re a moya wa gago o robale ka khutso ye ke the afternoon take over ya 011
0: radio radio the pulse of Josie. You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
1: Egopela re go sasa ke la bahlano ke moelo gore tla ba di diragala gona tla ba re ipsina re tla ba re le gona mo go The Afternoon Takeover. Moelo gore go tlo bona le session engwe ya mamratwa go ba ke no re se khutlogana sa mamratwa se le re tla ba re se getile. Moelo gore tla ba re boledishana le a kere go di nale jana ka moka tsana ga ya Afrika Borwa wena dula se shute go me re tlo go abela tshedimoso ka botlalo gore na ke di nale jana di finge le gore tla ba re na le tsona go tloga tšatšing la go sasa gona mo go The Afternoon Takeover mo sekutlwaneng sa rena sa mmamoratwa ge e rata fela iri ya bohlano metsotso masomepedi fela go tswela iring ya bohlano gomme ga jale re tla ba re betha mekanawana ya rena jale re tla ba re wela ka molagatsong ya baditaba gomme ge le ena edi makitela o tloga a eme komana madula ba bapile go tla go tlo re nyetlela tsona tša seripagare sa metsotso go tswela iring ya bobedi.
0: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie. Connecting Josie to the globe, one stream at a time.
2: From San Antonio, Texas.
3: From New Jersey, U.S.
0: More than just radio, online.
4: 一连接成功.
0: Translation.
5: A connected successfully.
0: This is 011 Radio, the Pulse of Josie.
1: A seripagare sa metsotso go itswela ereng ya bobedi re na pele re dira se re boela morago re boela ka molagatsong ya ditaba.
0: 011 Radio News.
6: Ha go lebohe njamme mme di hlokomela hle hore horeng ena e latelang di hloho tsa ditaba dire. Bolaudi ba botshutshisi ba naha bore bona le nyewe e matla kgatlhanong le moefagedi wa Nigeria Timothy Omotoso le baqosiwa mmogo le yena mme bo ikemiseditse mo go tlisetsa Aforika Borwa ha ba bophiletso boo bo atlega. Taelo e ntšha ya Amerika ya gore baagi ba tswang Democratic Republic of Congo ba qete matsatsi a 21 naheng e nngwe pele ba kena Amerika e nyatsiwa ka gore e tla setisa ntwa kgatlhanong le Ebola. Atika le hlakoreng le leng ranta ya Afrika Borwa e matlafetse kgahlanong le dollar ya America ka morao hore dipalopalo tsa inflation ya America di betle a se ho feta ka moo ho neng ho lebelletswe ka teng. Tsena le tseding o tla di fumana hodima hlooho.
0: 011 Radio News. Listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.

0: 011 Radio News.
1: Ditabeng tsa hore na o diballwa ke Eddie Magidela kono mona ho 011 Radio, The Pulse of Jose Momamedi Dumela. Bolaudi el ba botshotshisi ba naha NPA bore bona le nyewe e matla kgahlanong le moefangedi wa Nigeria Timothy Omotoso le baqosiwa mmoho le yena Lusanda Solani le Zukiswa Sitho. NPA e amohetse qeto ya lekgotla le phahameng la boipiletso ya ho dumella boipiletso ka morao hore Omotoso le baqosiwa mmoho le yena ba lokollwe diqosong tsa kgwebisano ya batho, peto le tlhekefetso ya thobalano ka mesa selemong se fetileng. Moelle wa NPA Kaiser Khanyago o re moahlodi o ile a etsa diphoso tsa molao o nyeweng eo. O boetse a re le ha Omotoso a sa lelekilwe, a se a leleketswe Nigeria, Afrika Borwa e na le tumellano ya ho fetisetsana baqosuwa le naha eo, mme a ka kgutlisetswa ho tla tobana le molao haeba boipuletso bona bo atleha. Lekgotla le phahameng la Kapa Bophirimela le lebelletswe ho fana ka qeto mafelong ana a beke e tlang mabapi le kopo ya Moporesidente Cyril Ramaphosa ya ho emisa mosebetsi wa komiti ya palamente e sebetsanang le diqoso ya leqoso ya ho motlosa setulong. Ramaphosa o batla hore tshebetso ena e emiswe ho fihlela kopo ya hae ya ho lekola botjhatlaleho ya panele e ikemetseng ya karolo ya 89 e mamelwa. Kopo eo e reretswe ho mamelwa ka Lwetse selemong sena. Taelo e ntjha ya mmuso wa Amerika ya hore baahi ba tswang Democratic Republic of Congo ba qete matsatsi a 21 naheng e nngwe pele ba kgutlela Amerika e nyatsuwa ke mokgatlo wa thuso ya botho. Mokgatlo o mong o moholo wa Amerika o sebetsang dibakeng tse anngweng ke Ebola o re taelo ena e tla sitisa ho hira basebetsi ba bophelo bo botle le ho fokotsa mosebetsi wa ho lwantsha sewa sena. Ho latela dipalopalo tsa semmuso, sewa sena sa Ebola se se se bakile dinyewe tse fetang 1,900, mme batho ba fetang 700 ba se ba hlokaetse Democratic Republic of Congo. Re sheba mebaraka. Ranta ya Afrika Borwa e matlafetse kgahlanong le dollar ya America ka morao hore inflation ya America ya kgwedi ya Phupjane e be tlase ho feta ka moo ho neng ho lebelletswe. Ranta e rekiswa ka 16.35 ho dollar ya America, ha e le 21.92 ho ponto ya Britani, ebile e le 18.70 ho euro. Gauta e rekiswa ka $4,026 le 89 cent ka ounce, athe oli yona ke ena e mona ya Brente yona e rekiswa ka $85.63 moqomo ka mong. Re a phethela mme re sheba tsa dipapadi. Bakotlisi le botsamaisi ba sehlopha sa Mamelodi Sundowns ba file sehlopha sa mehleng sebapadi sa mehleng Jason Adams a tlotla tshebeletsong ya sehopotso e tshwaretsweng Stellenbosch Kapa Bophirimela. Adams ya kileng a bapala le sehlopha sa naha sa Bafana Bafana o hlokahetse mafelong a beke e fetileng. Molebedi wa dipalo le mokapteni wa Bafana Bafana Ronwen Williams o re Adams o tla hopolwa ka bokgoni ba hae, botswalle ba hae le seabo seo a ntseng a se entseng papading ya bolo ya maoto kono mona Afrika Borwa. Tsena e ne le tsa hora ena, mme di fella mona.

0: ye ba rong feeling yona ka jwalo ke Chingozi ba tla wena ba re King Spaja featuring Elena King Spaja featuring Hemas be Fabulous Chingozi Chingozi go bla re gona mogodi afternoon take over ya 011 the pulse of Josie na kwa rena re metsotso ke masombedi tsela fela re tjola ireng ya boraro e tla re gera tha fela ire ya seripagare sa metsotso go tjola ire ya boraro tla ba re amogetswa gaso ya ditaba moelo gore moraga fa o tla ba re tjola pele ka sela sa rena skutlwana se se sa mamrato a skutlwana sa rena sa re nya kisheng go bla re fa re bolela ka batho ba ile gore ba re lahlegetse ke mangaga ba rena ba ile gore re sa ba rata ebile re tloga re mo re ka busha ra kopana le bona fela ga re tse bo re ka ba le re bona re ka ba khumana kai ka tsela mang.
1: You are listening to The Afternoon Takeover exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Home wena se lorosa ne tsoro se jire fela ko ngwala fela mo go WhatsApp line ya rena ya 0751329986 goba wa romela voice note gona mo go yona nomoro ya 0751329986 o monga ba bolela re ei ba ibitsa ka lebelo nomoro ye ba ibitsa ba kitima ka kudukudu fela e ke dumela ga botse gore ge o fela o thaeletsa se ya le moya se ga gona gore o ka feleletsa o ska ba o sena le yona o peletsong o tlo ba le yona ga go ka mogomong gobane re ntse re le gare re ikwala kwa tsa nako le nako ke labone ke ka meriti ke afternoon drive ye ke yona the afternoon take over go mega jwalo ba ya gae ba goroga ba tshaishitse jwale ke nako yela ya gore re yo kopanang ka magaeng e ke mokana go tsoga tshela ba rengedi family meetings ya roba re ipsina re lebeletse kgwele ya maoto jwalo go pole gore a kere se jwana sa lefase se sa le gare se ya gatla di ya gatlampana ka kwa go la Mexico roba re nje re ipsina jwale le jwale tshaji ka tshaji go me ge re le ka magaeng a rena se ke se lo re ithabisha sona wena dira se gore nna le wena re tle re gokagane ga botse thwi.

0: Pulse of Josie.
1: Ye ke yona nomoro ya rena e ka mo meagong kgaso ya rena ya 011 radio 0751329986 gomme o dira fela se ge e le gore go na le ka nnete go na le yo le gore o tloga o nyaka thuso o tloga o nyaka go nyakišwa yena e ka ba e le gore ke molekane wa gago ke ngwaneno ke motswalle wa gago ke moagišano wa gago o kene sekolo le yena e fela ga o sa tse gore motho o ka mo humana jwang kae gomme ka sea le moya re dumela ga botse re tlo kgona go tla go ka go kopanya le yena gona mo sekhutlwaneng sa rena sa re kišeng go pela sekhutlwana se re se diragatša manta go fitlhela bohlano ge e rata fela 30 metsotso go itswela gona mola iring ela ya boraro fela ke santšhane ke botse megala magagešo ke re ba e le gore ba rata go ka re botsa gore ka letšatši le lela ka kapa letšatši la senatla letšatši la Nelson Rolihlahla Mandela re bolela ka yona the Mandela Day ba rata go ka thušwa ke eng se le gore o rata gore batheletše ba bangwe ba ka abelana le wena ka sona kudu ke lebeletše batho ba e le gore ba na le di-center tše e le gore ba diragatša ka molago tsone ka no ba di-NPO e ka no ba tsona yona megala tlo yele le gore ke megatlo ya diprojeke mo e le gore go a šongwa felofao e ka ba le gore go lengwa merogo e ka ba le gore go dirwa sela le sela go rutišwa tše ka moka bokgabo dancing all these things acting wena re botse gore ke eng se e le gore o a se tlhoka ke eng se e le gore o rata ge setšhaba se ka abelana le wena gomme wa tla wa kgona go ka tšwetša pele morero o e leng gore ke kgwekgwe o le gore le yao diragatša lefelong leo la lena wena sa go kore tlo nongwala fela ona mo go 0751329986
0: 011 Radio.
2: From bottom was rolling around in that Tokyo the budget.
0: 011 Radio. The Pulse of Josie. You are listening to The Afternoon Takeover. Exclusive on 011 Radio. The Pulse of Josie. Connecting Josie to the globe, one stream at a time.
3: From San Antonio, Texas.
4: From New Jersey, U.S.
0: More than just radio. Online. Online. Online. Online. Online.
5: 一连接成功.
0: Translation.
6: It's connected successfully.
0: This is 011 Radio, the Pulse of Josie.
1: A ka go rielo re sa le ka go ikgokaganya le ba le ba kantoro ya ditaba go bula gore re be re rata gore re tle re go fe dintlhagolo tsa ditaba tsa seripagare sa metsotso go itswela e reng ya boraro a fela metšhini ye e ntebeletse ka matlhong ga ke tsebe gore ka ba e le gorena e belaela eng e fela ga gona taba go lokile go lekane rena re mmogo gomme ge e le gore nna pele ka ona mogo ga e kgone gore dumelela gore re tabogele ka mola kantorong ya ditaba se re tlo se diraga jang re tlo boela morago gomme ra tswela pele ka lenanego la rena gopolo gore ka moare ga sešhone ya rena ya mmamoratwa ya renya kišeng sešhone e ke sona sekutlwana se bohlokwa-tlhokwa se e le gore nna le wena se ka re tswela mogola tšatši ka tšatši gopolang gore magagešo re le batho re phela lefaseng le lengwe la dimakatso re fela lefaseng le e le gore nothing is impossible sengwe le sengwe se kana sa diregala ga gona ntho ba reng e ka se kgonagale mo lefaseng le re phelang go lona kudu ge re phela lefaseng le e le gore ke lefase le e le gore re tlhakane re le merafo e mentšhintši gomme nepogolo ya rena se e le gore se re tlhakantšhite felo fa ya ke ona matsebetsebe ya re nyaka ona matsebetsebe ye ke yona the afternoon take over gomme ka gore yalo re napile ko re paletse ko kgokagana le ba le ba kantoro ya ditaba re na napile re gatela pele gomme metsotso ya rera ke 20 seswai fela re napile re ikela e reng ya bone ke go topela ye nngwe bosana bosana gomme re napile re gatela pele jwale le jwalo gona mo go

Filona ga jwa le gona mogo the pulse of Josie 011 the afternoon take over hey nya ka go shwahlela motswetsi jwalo magagishu rap le re le bogile ga go lo bile re ipsine ka mino mo sana bosana enye ne enye ke 2.1 ana le yena budana batla gwana ba re enye ne enye gona mogo the afternoon take over ya 011 o bula mara nyana fa the revelation le na Brenton go tshoka kwa go la action coach mo le ba tlo ba re hlalosetsa ga botse gwegwe ya bona gore na ka belo re ga botse mogatlo wo wa action coach ke mogatlo o ile gore maikemisetso wa bona le maitapisho ke a mafing gore na setšhaba kudu re lebeletse ba le reng ke di entrepreneur ba ile gore ba rata go ka tsena ka tša kgwebo goba ke borakgwebo ba ile gore ke batho ba majoko a maphefo ba ile gore ga ba dumelele go fenywa se ke se ile gore se a diragatswa ka mona go la action coach gomme ba abelana le rena tshedimoso tšatši ka tšatši ge rata fela iri ya bone go fitlha iri ya bohlano re ba ile gore ke sekhutlwana sa bona mo ile gore fela re ba buša re ba tsenya ka fa gashon re beledišana le bona wena dula gomme o se shoot sealemoeng sa gago re ya go amogela ebile ye ke iri ya

0: teka ounce ati oli yona ki ene emone ya Brente yona erikiswa ka $85.63 mokomo kamong. Rea petela, mmeri shabazari papadi. Bakotlisi li botsamaisi ba sehlopha sa Mamelodi Sundowns ba file sehlopha sa mehleng LO ngatlakare se bapadi sa mehleng Jason Adams a tlotla tshebeletsong ya sehopotso e tshwaretsweng Stellenbosch ka pa bophirimela. Adams ya kileng a bapala le sehlopha sa naha sa Bafana Bafana o hlokahetse mafelong a beke e fetileng. Molebedi wa dipalo le mokapteni wa Bafana Bafana Ronwen Williams o re Adams o tla hopolwa ka bokgoni ba hae, botswalle ba hae le seabo seo a ntseng a se entseng papading ya bolo ya maoto kono mona Afrika Borwa. Tsena e ne le tsa hora ena, mme di fella mona.
1: Are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.

0: The Pulse of Josie. 011 Radio. News.
1: Hako lebohe njamme mabe dihlokomela hle hore horeng ena e latelang a dihloho tsa ditaba dire bolaudi ba botshutshisi bana ha bore bona lenyewe e matla kgahlanong le moefagedi wa Nigeria Timothy Omotoso le ba qoswa mmoho le yena mme bo ikemiseditse mo gotlisetsa Afrika Borwa ha ba bophiletso bo atleha. Taelo e ntšha ya Amerika ya hore baahi ba tswang Democratic Republic of Congo ba qete matsatsi a 21 naheng e nngwe pele ba kena Amerika e nyatsiwa ka hore e tla setisa ntwa kgatlhanong le Ebola. Athe ka letlhakoreng le e leng, ranta ya Afrika Borwa e matlafetse kgatlhanong le dollar ya Amerika ka morago hore dipalopalo tsa inflation ya Amerika di be tlase ho feta ka moo ho neng ho lebelletswe ka teng. Tsena le tse ding o tla di fumana hodima hlooho.
0: 011 Radio News.
2: Arena bile re go lebogile ka sona sepogo se AD ga di ntlhagolo tsa ditaba tsa seri pa gare sa metsotso. Re jola iringela ya rena ya bohlano magagesho ye ke yona the afternoon take over. Re ka mo seri pensa rena sa mafelelo sa lana go la rena la mamratwa la the afternoon take over ya 011 go pelana nngwe le le sa le thakgoga ge rata fela iri ya bobedi lo ba le felele ge go tlo rata fela iri ya boselela. Go me mora ga fao go tla ba go latela lena nego la di ka pa ke lona la nngwe la sports le le gore tabele t-shirt ke yena the sportsman guru ke yena le gore o tla ba re fa lona le nanego le ga e rata fela e re ya boselela malo magagešo uale ka ge le tseba ka metlhelo matšatši gore ge e rata fela seripagare sa metsotso go tswa e reng ya bohlano re tla ba re diraga tša sela reng ke di-birthday wishes ge e le gore go na le e le gore o rata go molakaletsa kapa wena o rata go itakaletsa letsatši la gago la matswalo go mo ka dira fela mo go 0751329986 hey bana na kering ya ke yona nomore ya yo ya 0751329986 ge lo rona le lo rata go mla ka gore ala la amye miela bo se go mpiela go hono se ke sona se baka se o sa gore o ka dira o ka robela yona voice note go mo abulela lina la gagwe go mo re botsa gore ka belo re ke mang o re bele wa tjatji la le hono a le kae go me ke ntse le gore o rata go modirela sona ge lo re ga se bona se o ka modirela sona fela ino mla ka letsa fela mahlatse le mahlo gona rena re tla bapala molaetsa wa gago moyeng ra belana le yena ra ba ra mmotsa gore tseba gore le khono se ba mmane o lakaleditse letsatsi la gago la matswalo re ya go amogela ge e le gore ke ona o laeta sealemoya sa gago ga jalo gomme ka mebileng ke dumela ga botse gore magagešo re tloga re bolokegile baotledi ka moka re bolokegile go ya le ka diprovence go fapafapana ga tsona ke lebeletse fa Mpumalanga Northwest Northern Cape Limpopo diprovence ka moka Eastern Cape Western Cape ka moka ga tsona ka moka KZN ka moka mo e le gore otlela ka gare ga mebila ya rena ya maphefo le mebila ya rena e ka gare ga motse a re tlogeng re otlela ga botse ka shedi e e tlogeng e bonagala gomme re boloke maphelo a setšhaba re boloke maphelo a bana ba rena mmogo le bophelo jwa gago gobane le jona bophelo jwa gago bo botlhokwa-tlhokwa kudu re ka seke ra kgona go ka go arogana le bona ka lebaka la kotsi ya sefatanaga mogagešo nna re napile re thakgogile ka sona sepego sana se ka mogare ga lenanego la rena la mamoratwa lenanego ke la afternoon take over ya 011 re jira se Dr. Malinga ya le vuselela ai.
0: Listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.